ki neni. He kōnuhi aroha hoki ki a rātou mā kua whiturangitia. Mai ngā whetū o te pō ki ngā whetū o te ao. Nā Ali.